aso mo mo ta jo jo felo ai foi lungo pengo te fai langi me lungo wala leo ya jo no fo le vai aso wa jo jo mai le ma jo fenga lo nga ma jo che aso so ta wa manga lu fatasi a wala vel te jo no le ma jo ta jo no a sta lo ye tu mo bele nga leo le tua ya jo jo ma lava e te ma jo na ma jo le ta jo no la fenga lo nga pe le tua e tupu mai ala atunu wa pena fwyd whanau lait ina ia mopio tō leo la manu ia manu o la malosi ia ia wa pena ana wha manu ia tēle ia ia le tua i a tau tūte mga lua ngofenga iai ia la le nei tō aso ia la wha so e fuam wha tō fātu e tātu whero ai i vasa mō mua

nung lagi nakatambay dyan. So if you type in yung word na blessing, dyan sa search tab ng carousel, lalabas dyan yung mga free items eh. Oh, yun. Libre. So the best items siguro I got